0: Aleluia.
1: Amém, Shramo.
2: Amém.
1: Mami Amagana.
2: Papa.
1: Mario.
2: Papa, Amém, Shramo.
1: Mario. Se among country tier four, Omoji, Yanko Puen was a mudi, fa profeti maso, Nina se, Omoye DNT.
3: That's right.
1: Eh, Bebemu life un ti.
2: Yes, sir.
1: Obian for 200 Ghana, 200 Ghana, 200 Ghana. 150 Ghana, 150 Ghana, 150 Ghana. 100 Ghana, 100 Ghana.
2: Yes.
1: Any 50 Ghana.
2: Yes.
1: Now you're seeing Pianca thinking it's a sample and one year. Mammy, Amma, Bishop, Majamamo.
2: Wait there, Papa Nanka, as someone now will come for a town for whom.
1: Yeah.
2: And Papa, you may be I am the word, but a bedua shaman.
1: Yeah.
2: As such as a way, no, eh, ya, a bang, whom a footua,
1: also a
2: nipper, a whom, Papa. A disse meti do mie no chichemu du nine or sena o ma obano o ko de kesia no taba mi no se onfan tun ko esre so e won etna bre de e wo behwe no e bre
1: ne bre ne mre
2: ne bre fa
1: nya mi ahihye o won anim no
2: da bia ye behwe no
4: yes
2: Papa,
4: yes.
2: Senka nipa e be fa sa die na pa wo kan sa asem no kan se nye O baby, ne mum e ye ye ya.
1: Ye ya.
2: Na ye tiye nyame ne, na ye tu akko. Baby ya, nyame, e nam na kuwa
1: sube. Ebe sa su wa wedding kuku o ba
2: Yes, sir.
1: Odi na nebe be shye shye.
2: Papa o.
1: Ye ya, ye ntina.
2: Papa o.
1: Yes, sir.
2: O su, papa o su mi pacho mi kanya. O su, papa o su onko netina bre na, obe kwen o e bre ne mre ne bre fa. E free o wone ni mbi. Na o wono pu na nu munsu yo te se subon tingu oba nechi. Chese papa ansa no untu no na.
1: Na uwe puwe gu nechi a chese.
2: Sanka enfa no. Na unso papa o se asase buwa oba.
1: Asase buwa no.
2: Na asase bie
1: na nu. Asase mu pae.
2: Emine e
1: subon tingu. Ene nsu nina.
2: Yes sir. O chance ya na nu bu fu oba.
1: Ewa na nu bu fu oba no.
2: Eno ko tu na se fu.
1: Eno so okay. Ene na se fu on kaya.
2: O di Nyankopon
1: asade yeso.
2: O kra Yesu Kristo.
1: O di ne bre ba ba be shye yeso.
2: Eh.
1: Atwa sem ni ni.
2: Ntun ko aha o. Apa.
1: Ti mame amase. Tuko ba bi a nyame ahyehye se. Yen hwe o so. O pim se no so fe
2: mi. Yes sir.
1: Ebe twi.
2: Yes sir. Yes sir.
1: Mame ntwa mo nya captain den.
2: Papa o mo mere hwe captain e chi kwan.
4: Yes.
2: Na papa obi o ho a ebi a ba bi o wo nti. Untimi entu emaha nisika timi tu baba baba eya no kwasem papa mi a da chim bia no meka me story a me ka chere doctor muzu ne nenya mi asem oden na muso ba ni nyina baba mi nimse mi ni anu bi kam ehwe me so pa
1: yeah
2: if you say baby am free there nyame na na enim anso papa metu aba betna ha metu aba betna ha se nyame na muso na baba O de beje me ne mabusia na za na minim se mini anuma aka so papa e omo a e wo ha ye hwe o omo so atu omo efri omo fie aba ba bi a nyame e be fa na fo aso ahwe ye za mre efri otwease e obi e busia otwease e ni bi dem papa nyame enhira o amanfo e pa cho ntimi ma usika nsu timi kwa adum no mu e ko ye adum ni ye ni anum bebre ena ewo ha adumi enye honhom fam nko ena hwe o na emum honam fam so adom no enso so ehwe ewo a wo ehia de sika emu odu ukra uni bi no fa bibra emanfo nsu yo mu benum e even kra misra mu ati ro ani ade enyina so ko ba bi adok enso ena kra wa wa mpeti ro na nko asomato
4: enso ha die odi fa providing
2: extension cordar phone ultimate
4: charge bi bi
2: for momwa odi for
4: oh my
2: because
4: god
2: because ejuma o ye no esun
4: ejuma ni esun
2: so ehun modern born
4: yes sir
2: abuafo ayaba ye ode ba ye di anyame israel
4: amen
2: yan ya council ye hwe mu ani edom so aba alta is anyame israel mo papa papa ene edom etie papa da bia nyame be fa ni di for so na wa hwe samri
4: Yankoswana, Yen Shedding.
0: Ewrade yi baby a ofro se bra na yan sue ene anope asemwe ba yina no
5: hello baba
0: se enye o asase na bu a oba na enka oba na ntimi entu anko baby a ewrade pese okko
1: eh
0: ene baby bia ra wo sawoti yanka na baby a wo no betimi abanko ade a to na mo na besia nya be din fo
1: eh
0: na ojie kese bi be ya wo dia
1: yes
0: and then papa aka sam ah chese hwe dai a don kesa kwa so ye no e chere se onyame di adum bi adum na u be na e be hwe wade so
4: amen
0: and me too for se ele ye juada
1: yes
0: otiefo bia kola ni so bi
1: yes
0: ni titiru ni abataya for the ball
1: yes
0: kona kubo bi
1: ko ye bi
0: o na be bua papa o sha se no so O 50 cities.
2: Anil,
0: me sra wo tie fo ni ohwefo biara. Wo tie nka sa wo so awoden kwa dia. Yebi.
2: Yes.
0: Bombo dia na yebi. Na wo be hu nyame ni onyam.
1: Yes.
0: Adia ya wo tire biara. Yesu su se embra wo so.
1: Oh.
0: E be tu afri wa
1: ko. Yes, yes, yes.
0: Papa ka se obi biara adisu e be da so no. Sadie we, sadie we. Bomodi na yebi. It's my tufu. Na my son crying. Na me de no mess na my one son na yebi na so aso.
2: Oh yes.
0: 0559
2: 0599
0: 829
2: 829
0: 209
2: 209
0: 209
2: 209
0: 829
2: 059
0: 059
2: 829
0: 829
2: 829
0: 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829 829

0: epono na nsuo eba enu nti no wo mo srese ne ne etimamfo yi ni na yenka yakoma emfa entu yeyem na kirese yenhwe ne yenche wo mo na afi nsusu no yenya botre emfa emma wo mo enu nti fise ne nsuo no se ne ade na si akwakoye ne wo se hyehye bi e wo honi na wo mo etimye enu nti ne company no water demand management and rationing program no se ne ne da hone no a eno mu di edi dwuma se ne kopem se wo mbetimi ahwe ama obia no ensa etimi aka nsuo enu ti ene Ghana Water Limited sreto to sre obia sa ade yi affect wo no no wo kire se kwa kuma to yem nsuo no ebeba nenso no ebeba nkakran enu ti no obia enka na kuma emfa ento ne yem na afi nsuo yenya botre emfa emma wo mo
1: je bovremu ewo ehumasua akache na pre tertiary teachers association of Ghana ena one more nya bre ena ye chese ena nwumre wono mo ebubom se jetaburu wa bi ekomde no wo kwaye bre tumo ne wono mo sin wo twede pa ade agu abanu eso na wono mo sin a wono mo twede nyina ne sem wono mo ekiremu a abanu ye se ade sye nyina ajine tum na oba bedi oman so a oba bo ma akirekire adwuma edie no afana tuma pa ade fra ade kirefo ani begye no na bema adishafo nso ani agye na de ewaso yeboa ma kirekirefo ani je baako ne sem wonmo a wonmo ewo nkuro nkuma mwonno ani ebro ne se deprived areas no wa kire se abanu ye ne se wonmo ye de wokɔ ho a esan se bi wa akade bi wa ewo ho a unya ana fesu kra no no niema bi wo ho a ani ye de wonno ewo kuro kasi mwonno wonu nya ne mumu no unya ntie no aya na dodo no ampese wonmo ebekokuro nkuma ne mu nanso wonno ene ye wo sika bia ye betwa de ama wonmo ene wo mo nye ne mo mfa entototo biribi eni kakra kakra ye se ne allowance ye ene ye sika fia te sa no manu mwonno na ye de ma mo se ne ye na fa dwodwo akoma esanse bia oti ebu akwa na twa kokra ne bi ne ho se obeyin hwehwem e wo biribi mu a wo bekira ade se ne wo fa ka edifre bia oti ba kuro kesi ma san no mpo watumi ababa ye san ne enhwehwem wonto nyina no ebeboa ama fiso wono mo asitremu akoyi adema wono mo a ene de wono firi kuro kumam nu ene wo so firi kuro kumam mu no munyina no muhia ene yakasie mu okumam onyina no yeyepe na jazi bibia fa ntuba pa de frane e wono kro na wo kuro akasie mu beduwa bi no na ene wono kro epre se ne meko kuro kumam akwakira de esanse no wo hu se ehono ewo esugo manfo no pa na no no atumi abo besa sha de shi a wono mo ekuo kuro enkuma mu wonu kokɔ kyerade no ebese wonu kran ahye wonu den amoma timi apem so abɔ so akomanim amale kyerɛ ho nsɛm wo manga na nyina no enso atimi SCP na ntu atimi asita na sanje 104.5 ana pre tertiary teachers association of Ghana empeni fo kyerɛ sɛ abana kyɛ nan wo mo kyerɛ sɛ aban yi wo ma bonso wo bonso wo bonso ase ara wanse ne ma akyerɛ kyerɛ fo yi etwa gum kyerɛ sɛ wonu mo ni abere wonu so abane ka wo kan ni nyina no no eka me akoya se rodo nsem wo ade bia ni ho a wo mo hunu sanjusan so no wo so ene 20% allowance no wonu mo hu ema eno de no wonu mo sira bana sa bana emre mu na Pretertiary Teachers Association of Ghana echreze July no ene wo mo ye ne se eku na wie ye na abano wonu ma antikita me wanti jami emfra bana ho pa de ne echreze wanu mo so ebeti ntesu kokopa enso atumi ade akira banisanse de abane kan ye no wani so ena fe enso sia ne kwa no no abane pese obetumi de ye adwuma eno de ne obegye fita ne tie ne wate kokko ade akira bana bana husampa wanu mo ani abrepa na wanu mo se eba se wanu mo ade she July ekuna wiye se wanu meye sa biribia mabana husa wo pusunu no a ene na wote ne kankan tie ne ngene wanu mo ebe pusom ho kakra no no wamu wa hwa na umu se Ghana Education Service ena phase 1 Fair Wages and Salary Commission no empeni fo abo pini wonmo anuanom ye nyina ye Ghana fo ma mani tua se oman no ense dan tototo yie afei ne yehyehyehye niema na bibia so atimi akoyie ne se wonte no wedi ense dan ense mkotodwu fo ye srem alada ye so mkotodwu mo mfa bibia nche na sa de mo besi mo bepetem ho ma wosom ho na ne Ghana fo hu se monsusu mani abre no no adwebrawo mon fansi biribia no ye de asemba ye de no aneka enye sekendi pa mu eno ti wo mo kire se